Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe de Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! I know!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre sa laging nagaantabay sa ating radio program HCICMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. So tayo po ay napapakinggan dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Baco, sa bayan po ng Calapan, Pinamalayan, San Teodoro, kahit po dyan sa Puerto Galera at dyan po sa bayan ng Nauhan, Victoria at maging dyan po sa bayan ng Bungabong, Bansod, Gloria at syempre saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. Ako pong muli, Manilyn Gao po, health consultant, naturopathic practitioner na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So samahan niyo po ako muli sa ating 30 minutes na radio program kung saan inyo pong napapakinggan ang mga totoong kwento o patotoo sa kagalingan ng ating HCI products na Power Trio. Kaya sa lahat po na nakikinig ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman o mga due for operation na at madaming maintenance na gamot na gustong makagraduate sa kanilang mga maintenance, ay maaari pa rin pong gumamit, matulungan at maisalba ng ating HCI products na Power Trio. So kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman tulad ng allergies, aneurysm, arthritis, asthma, body pains, may bronchitis, may mataas ang cholesterol, malapot ang dugo, may UTI, o kahit po na stroke, may migraine, ulcer, insomnia, o hindi normal ang pagdumi, hindi may problema sa kidney, at madami pa pong karamdaman, bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at baka ito na po ang inahanap nyong mga kasagutan sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at samantalahin ang kanilang mga free health consultation day sa bawat schedule po nila. At sa lahat po na may mga katanungan ay maaari po kayong tumawag or mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin syempre ang inyong mga katanungan at malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At good news po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at sa ating mga Power Trio users at mga Power Trio distributors, meron po tayong gaganaping community wellness caravan sa CMD Center Bungabong on June 22, 2026. Ito po ay Lunes at mag-i-start po ito ng alas 9 ng umaga. At community wellness caravan sa CMD Center Calapan on June 25, 2026. So, ulitin ko po ulit, magkakaroon din po ng Community Wellness Caravan ang ating CMD Center Calapan on June 25, 2026. So, start din po ito ng alas 9 ng umaga. So, meron din po itong Free Health Consultation Day, may product demonstration, may bioresonator testing, at meron po tayong on-the-day product promo. So, samantalahin po ang mga schedule po na ito at marami po kayong matutunan regarding po sa ating products at syempre may kasama na po itong free health consultation, may product demonstration at syempre yung ating on-the-day product promo. So sa lahat po na nakikinig ngayon, lalo na po dyan sa mga tagabayan ng Calapan, Nauhan o sa bayan po ng Baco, welcome po kayong umaten sa ating Community Wellness Caravan sa CMD Center Calapan on June 25, alas 9 ng umaga. At ito po ay may libreng lunch na po at syempre yung ating mga product promo ay pwede nyo po itong ma-avail that time. At syempre po sa mga tagabayan po ng Bungabong, Bansud o kahit po sa bayan po ng Gloria, ay maaari din po kayong umattend sa CMD Center Bungabong sa kanilang Community Wellness Caravan on June 22, 2026. Ganap na alas 9 ng umaga. So, attend po kayo at magkita-kita po tayo sa June 22 sa CMD Center Bungabong at sa June 25 naman sa CMD Center Calapan para sa ating Community Wellness Caravan. At syempre po, bago po tayo magpatuloy, mga listeners po natin, pakinggan nyo po muna ang testimony ng isa sa mga natulungan ng HCI products gamit po ang ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ang ating problema sa puso, marami pong pasyente ang nagkakaroon nito. Hindi po pinipili ha ng problema sa puso ang sakit. Marami na tayong nakikita mga pasyente. Yung pinakabata po na pasyente ko na nakunan ko ng ECG at nagkakaroon na ng pagbabara sa kanyang puso ay 16 years old. Pasyente ko sa Pangasinan. Ang pasyenteng ito, nung una wala siyang nararamdaman, tapos biglang nagkaroon ng sobrang paninikip sa dibdib, no? At madaling mapagod ang pasyente. Kahit bata po yan, pwede po magkaroon ng problema sa puso. Maraming klase ang problema sa puso, pero ang pinakamadalas na nangyayari, yung pagbabara ng ugat sa puso. Ang ating pong puso ay isang muscle, no? It's it has muscles or laman. At ang muscles na yan, upang ito ay mag-pump, upang ito ay magtrabaho, kailangang may supply ng dugo. At yung ating dugo, siyang nagdadala ng mga sustansya, lalong-lalo na ng oxygen at ng sugar or glucose para magkaroon ng energy habang nagpa-pump ang puso. Ang ating ugat ay nakabalot sa ating puso, ano? Nababalot ng maraming ugat yung ating muscles sa puso. Kapag ito nagbara dahil doon sa mga kinakain nating mga mamantika, mga prito-prito, no? Mga ginisa, mga karne, lalo na red meat. Alam natin na ang saturated fat pwedeng dumikit doon sa pader ng ating mga ugat. Siya ring dahilan kung bakit kumikipot o sumisikip ang daluyan ng ating dugo. At kapag yan sumikip at saka naging malapot yung ating dugo at hindi na makadaan o makadaloy ang ating dugo, nagkukulang ng oxygen ang muscles ng ating heart. At ito yung sanhi kung bakit tayo ay nagkakaroon ng paninikip sa dibdib. Ang pagbabara ng ugat sa puso, para mo na ring tinalian ng lastiko yung inyong daliri. Ano, kapag hindi mo yan binuksan, namamatay yung dulo ng ating daliri, di po ba? So, ganun din po ang ating puso. Kapag hindi nagbukas yung ugat na yan sa ating puso, pwedeng magbulok yung mga laman ng ating heart, the muscles of the heart or the myocardium, no? So, nagkakaroon ng heart attack. Pangatlong dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng pagbabara sa ating mga puso, no? Ang ating ugat, nababalot po yan ng laman or smooth muscle. Kapag ikaw galit, kapag ikaw pagod or sobrang nag-aaburido, under stress lagi, ano? Ang laman na yan na nakabalot or nakapulupot sa ating ugat ay humihigpit or we call it vasoconstriction. Lumiliit tuloy yung daluyan ng dugo. So, isa yan na dahilan. Barado na nga ng kolesterol, malapot pa yung ating dugo, tapos hihigpit pa yung laman na nakabalot sa ating ugat, natural, no? Magkakaroon tayo ng heart attack. Emergency po yan kapag ikaw may paninikip sa dibdib. Emergency yan kapag hindi nagbukas ang ugat. So, ano ang remedyo ngayon? Meron po tayong CMD, our cell mineral drops, 100% natural na minerals at napakataas ng magnesium content. Alam ba ninyo na ang magnesium na mineral nakaka-relax ng laman, nakaka-relax ng muscle. So, kapag ikaw naglagay 3 patak ng ating CMD sa ilalim ng dila, 10 seconds lang po na-absorb yan ng ating mga ugat, 10 seconds na iikot sa ating katawan, nakakarating dun sa ating puso, and since magnesium is a muscle relaxant, nagre-relax po, yan ang unang action niya. Nagre-relax yung muscle na nakabalot o nakapulupot sa ating ugat, kaya within 15 to 30 seconds mararamdaman nyo nagkakaroon ng pagkaginhawa, no? Nawawala yung pamimigat sa dibdib kasi nga po nagbubukas yung ugat, nakakadaloy na naman ang dugo at oxygen, and yung sugar, glucose, may energy na naman yung inyong mga puso. And you can save your life or your loved one's life. Alam ba ninyo, pwede nyong isalba ang inyong sarili o yung inyong mga kapamilya pamamagitan lamang ng paglagay ng tatlong patak sa ilalim ng dila kapag may inaatake sa puso. Okay? Hindi lamang po yan ang epekto ng ating mineral na magnesium sa puso. Pangalawa po, it is a natural anticoagulant. Ibig sabihin, kapag malapot ang inyong mga dugo, uminom ka ng 20 drops 2 times a day, nakakalabnaw po siya ng dugo. Maraming mga pasyente binibigyan ng aspirin, no? Ang alam kong aspirin ginagamit po sa sakit ng ulo at sa lagnat. Ang ginagamit ng doktor kapag ikaw pinainom ng aspirin ay para lang palabnawin ang inyong dugo. So, kapag ikaw nag-aspirin, lumalabnaw. Pero, hindi namin nasasabi na ang side effect ng aspirin, pwede niyang butasin ang inyong mga bituka, pwede rin niyang sirain ang inyong mga kidneys. O, bakit ka iinom ng aspirin na pampalabnaw pala ng dugo kung meron namang CMD na may magnesium, no? Na nakakalabnaw. It's a natural anticoagulant. Hindi po tutunaw yung ating dugo kung walang mineral na magnesium. Hindi po matatanggal ang blood clot sa ating dugo kung walang mineral na magnesium. Kung gusto po ninyong patunayan ito, mag-eksperimento po kayo. Kumuha kayo ng namuong dugo ng manok o kaya ng baboy, no? Ilagay nyo sa inyong palad. Patakan po ninyo yung namuo or blood clot. Patakan nyo ng isang patak lamang po ng purong CMD. Obserbahan po ninyo. Unti-unting matutunaw yung ating blood clot. Ibig sabihin, tinutunaw niya yung fibrin, yung nagkukos ng clot sa dugo para ito ay lumabnaw. So, napakagandang remedyo yung mga malalapot ang dugo. Nagawan na po ng tests, nagawan na po ng experiments ito at napatunayan na ang CMD natin ay nakakalabnaw po ng dugo. Maraming umiinom ng Coumadin, ng Warfarin, no? Nakakalabnaw ng dugo daw. Pero bakit mo iinumin ang isang tableta na posibleng makakasira ng iyong atay, ng iyong kidney, kung meron naman tayong natural na paraan kung paano palabnawin yung ating dugo? Kung masustansya lang po yung ating mga kinakain araw-araw, kung masustansya o mayaman lang siya sa mineral na magnesium, hindi po natin kailangan talaga ang mga tabletas na ito para lang magpalabnaw o magpagaling ng ating mga puso. No? So, doon po sa mga may mga problema sa puso, isa pang problema, no, ng puso natin, yung cardiomyopathy. Sakit po ito na hindi maintindihan ng mga doktor, hindi ma-explain na ang muscles ng ating puso bigla-bigla na lang pong humihina at marami po mga medyo bata-bata pa. Ilan na po yung aking mga batchmates na mga doktor, may mga anak na namatay, na atake sa puso or namatay nung inautopsy, natagpuan na cardiomyopathy ang kanyang sanhi. Malaking tsansa, ano po, pinag-aralan ko po ito. Malaking tsansa dahil nga po nangangailangan ng energy yung heart. Kapag hindi na i-transform ang sugar into energy, nagkukulang ng energy yung puso, no, yung muscles ng heart. Doon humihina ng humihina. Ang ating CMD, napakalaking tulong po dun sa mga may cardiomyopathy or pati rin po yung tawag dito, mitral valve prolapse, MVP. No, laman din po ang valves ng ating puso. Ilang pasyente na po ang nakasubok nito na sabi ooperahan daw, papalitan daw ang kanilang mga mitral valves sa kanilang mga puso. Pero pamamagitan po ng 20 drops twice a day. Naobserbahan nung inulit ang 2D echo, gumanda ang performance ng mitral valves. Bakit? Kasi nga ang ating valves ay laman din yan, muscles. Kapag binigyan mo siya ng hustong magnesium, now you can transform from sugar into energy. Ang mga muscles na ito hindi manghihina. Ha? Katulad din po ninyo na kayo na gumagamit ng CMD na dati-dati nanghihina. Pero nung nagsi-CMD, bakit kaya ang lakas-lakas? Kasi may energy na po kayo. Nagta-transform na kayo ng sugar, nagiging energy. Kaya ang mga muscles nyo ang lalakas. Okay, ganun din po sa ating puso. So, dun sa mga may problema sa puso, lumalaki ang kanilang mga puso, irregular ang kanilang mga heartbeat. Warning po ha, dun sa mga may pagkabog, ang daming mga pasyenteng ganyan. Nagtatanong, bakit kaya doktora, hindi naman ako ninenervyos, pero ang feeling ko, sabi nila, aking dibdib parang kabayo kung tumatakbo. Sobra-sobra daw yung pagkabog. Malaking chance ha, matakaw tayo sa kape. Alam po ba natin na ang caffeine, nakastimulate po ng ating puso. Pinapagod po iba ang kabog ng ating puso kapag mataas sa caffeine content. Lahat po ng kape, kahit decaffeinated, may caffeine yan. Ang decaffeinated, sabi nila decaf, nabawasan lang po ng caffeine yan. Hindi kasi taas ng caffeine content ng regular coffee, pero may caffeine pa rin yan. Kaya nakaka-irregular ng kabog sa puso. Napakarami ko pong mga pasyente na kapag dumating sa opisina at nai-ECG, nagkakaroon ng PVCs o yung premature ventricular contractions. Irregular po na pump or arrhythmia. Hindi regular, hindi normal na pag-pump ng ating heart. Kapag yan nag 20 drops, meron ako isang pasyente, kinunan ko ng ECG ngayon. Hala, dire-diretso ang dami-daming PVCs. Binigyan ko po ng 10 drops ng CMD sa basong tubig ngayon. After 15 minutes, isa pang 10 drops. Pagkaraan ng extra na 15 minutes, inulit ko po yung kanyang ECG. Gulat po ako kasi nawala kahit isang PVC or premature ventricular contraction natanggal. Alam po natin na ang ating puso may kuryente. Kahit sabihin mo at kahit hindi mo siya utusan na kumabog, kumakabog po siyang mag-isa. Ang kuryente po natin, exchanges of positive and negative electric charges. Ano? Ang nagbibigay po niyan, mga electrolytes or mga minerals. Kaya kung hindi balanse, ang inyong mga kinakain at iniinom na tubig, araw-araw sa mga minerals or ions, yung mga may positive and

0: abnormal ang kanilang mga puso. So please, sa ating mga pasyente, kapag kayo po ay may sakit sa puso, huwag po uminom ng kape. Ay nako, ang daming mga pasyente pabalik-balik sa akin, paulit-ulit ang ECG, meron at meron pa rin arrhythmia or irregular na heartbeat. Unang tanong sa kanila kung nagkakape, ang sagot, opo, 3 tasa maghapon. Nako, promise, kapag kayo po eh may sakit sa puso at hindi ninyo itinigil ang kape, nako, hindi po gagaling ang inyong mga irregular na heartbeats, no? Hindi gagaling ang inyong mga puso. At kung irregular ang heartbeat, pwede pong ma-stimulate yung spasm ng ating mga arteries. Pwede magbara yung mga ugat sa inyong mga puso. Ang blood demand ng oxygen sa inyong mga puso tataas. E kumakipot na yung inyong mga ugat sa puso, ano mangyayari? Pwede kayong ma-atake sa puso. Okay? Kaya nga po ako po, green tea yung pinapainom ko sa aking mga pasyente. It has minimal, very minimal, halos wala. Kasi ang katawan po natin, kailangan din po niya ng konting-konting amount ng caffeine. Nakaka-stimulate sa ating brain, nakaka-boost ng ating immune system. Pero kasi ang ating mga kape, kahit decaffeinated, mataas pa rin ang caffeine content. So kung kayo po gustong uminom, humigop ng mainit sa madaling araw o kaya sa umaga, huwag ho kape ang inyong hanapin, no? Mag-green tea po kayo. At alam naman natin, kung kayo po mag-surf sa internet, ang benefits po ng ating green tea, it's a very strong antioxidant, anti-cancer po siya. Nagkakaroon ng fat burning ability, no? Kaya po, pilit kong ipinapainom. Meron po akong supplier, meron po akong pinapainom sa aking mga pasyente, sabay ng ating CMD at Cell Bio Food sa mga pasyente para ma-burn ang kanilang fats, no? At ma-stimulate yung normal function ng kanilang katawan. Sa mga may problema sa puso, pwede po ang up to 20 drops ng ating CMD twice a day at yung ating CBF na kahit 10 tablets 2 times a day, no? Iwasan po natin doon sa mga inaatake sa puso o may high blood, bawal yung 4 ampa na kainin. Ano po yun? Yung ating mga karne na baboy, baka, anything na saturated fat, animal, animal meats yan, ha? Yung fish and chicken, it's okay, white meat siya. At kailangan kumain ng maraming prutas, maraming gulay upang mas healthy po yung ating katawan. And of course, ina-encourage ko po sa mga pasyente na may sakit sa puso, yung kanilang exercise, kailangan may exercise program yan. Kasi kapag ang isang tao hindi gumalaw, ay naku, tamad ang kanilang mga puso, no? Kapag yan nagalit, kapag yan umakyat diretso sa hagdanan, nabibigla yung kanilang mga puso. Kaya, ay nako, madaling mapagod, masikip ang dibdib, no? At inaatake sa puso. Kasi nga po, hindi sanay. Pero kung ikaw sanay, naglalakad ng regular, no? Nagja-jogging, nako, sanay na sanay yung heart na mag-pump. So, kahit biglain mo yan, kahit yan nagulat, kahit yan na problema, hindi yan magkakaroon ng heart attack kasi sanay sa exercise. Okay? So, uminom po tayo kapag may sakit sa puso, pwede ang 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at CBF na 10 tablets twice a day, at isabay muna sa kahit anumang mga tabletas na binigay ng inyong mga doktor para sa puso at high blood. Huwag munang ititigil ang mga yan. Magagalit ang inyong mga doktor. Huwag po kayo mag-alala na isabay ang inyong mga tabletas sa CBF at CMD kasi walang drug-to-drug interaction. Bakit po? Eh, hindi naman drug ang CMD. Dati naman pong may minerals ang inyong mga katawan. Yung inyong iniinom na tubig, dapat nga po may minerals yan, okay? Nandyan lang ang ating CMD at CBF para suplementuhan, dagdagan kung ano yung pagkukulang sa inyong mga kinakain para po gumaling yung problema nyo sa puso at problema nyo sa high blood, okay?
1: So ayan, atin pong napakinggan ang isang napakagandang discussion about sa problema sa puso. So meron pa po tayo isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin.
2: Ayan, so may kasama tayo dito ngayon sa Bulan Sorsogon. So ma'am, ano po ang pangalan mo ma'am?
3: Ako si Erlina Hipoli.
2: Taga saan ka ma'am?
3: Taga Zone 8, Bulan Sorsogon.
2: Yes, so ma'am, ano yung kwento mo?

0: bago ka napunta ng HCI CMD office?
1: Nung una, may nakapagsabi sa akin na maganda daw itong CMD. Hindi naman ako masyado naniniwala pa kasi hindi pa naman ako sumusubok. Nung nangyari sa akin na parang palagi na lang ako may sakit, hindi ako makahingal, kunting lakad, parang hinihingal na ako. Kahit anong gawin ko sa bahay, parang sabi ko, parang may sakit ako na hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko. Nung nag-forbar ako ng kuan,
0: nag-testing.
1: Sinubukan ko yung CMD. Sabi ko, mabuti pa bumili ako ng kahit napakunti-kunti para mapatunayan kung talagang ito ay mabisa. Sa madaling salita, naka-testing na ako ng mga ilang buti na.
0: Opo.
1: Sabi ko, parang maganda ito sa pakiramdam ko. Parang nawala na yung mga hingal-hingal ko, yung pang mga katawang ko na sumasakit. Tapos pag naglakad ako ng medyo malayo-layo, hindi na ako napapagod. Sabi ko, mabuti pa, mag-member na lang ako para meron akong discount na pag nagbili ako sa opisina, meron din akong nakukuha na kahit pa paano.
0: Discount.
1: Yun.
0: So, maliban sa iyo, ma'am, sino pang gumamit na iba?
1: Yung asawa ko po.
0: Ano pong problema kay mister?
1: Siya, na-stroke siya, pero yung mild lang yun na pagka-stroke niya. Tapos, kasi siya, gumagawa siya ng mga itak, mga matatalas na bagay.
0: Trabaho niya.
1: Sa pandayan. Nung inatake siya ng stroke, pero mild lang, hindi na siya nakalakad, hindi na siya makahawak ng mga mabibigat na bagay. Pag hinawakan niya, bigla na lang mababagsak. Tapos yung mga andito, mga braso niya at saka yung mga paa niya, hindi na talaga niya mailakad ng tuwid. Ang ginawa niya, exercise, tapos pinainom ko siya ng CBF, tapos CMD, hindi ko yun tinigilan. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit namin mag-asawa, yun ang ginagawa naming maintenance.
0: So, nanghina si mister kasi yung mga bagay na hinahawakan niya, nabibitawan niya. Okay. So, ibig sabihin, nanghina siya. So, ngayon ma'am, ano yung pinagbago kay mister?
1: Ay, naku, kuha na siya, malakas na siya, nakakagawa na siya yung trabaho niya, nakakapagpanday-panday na siya ng mga itak, yung matatalas. Kahit na magburo barbil, kaya na niya.
0: Kaya niya na barbil, nakakagawa ng itak?
1: Kaya na.
0: Dati niya. Hindi niya na yun magawa?
1: Hindi niya magawa. Pero ngayon, nagawa na talaga niya. May yan si Chalis yan ang makakapagpatunay. Taga doon siya sa amin.
0: Opo. So, ibig sabihin, yung halos hindi na talaga makatrabaho dati, nakabalik sa hanap buhay si tatay.
1: Nakabalik siya.
0: Ano po pangalan ni tatay?
1: Alex Sipolye.
0: Ma'am, sa mga nakikinig sa atin, ano yung gusto mong sabihin sa kanila para subukan din na gumamit ng ating products at huwag na magdalawang isip?
1: Sa mga hindi pa nakakagamit ng CMD at sa CBF, 100% kasi na talagang ito'y mabisa kasi napatunayan namin mag-asawa. Wala na kaming agam-agam, talagang ito na yung ginawa naming maintenance sa araw-araw.
0: Yes, so dun pala ma'am kay Mr. Ma'am, na mild stroke siya, nanghina siya, hanggang sa nakarecover siya. Ma'am, maliban sa CMD at CBF, may mga ginagamit pa siyang iba?
1: Wala na. Solamente CMD lang ang talagang ginagamit namin.
0: CMD at CBF lang, nang ginamit niya, naka-recover, lumakas at nakabalik sa trabaho.
1: Opo.
0: Grabe. Ano? So, ma'am, ano pong pangalan mo uli, ma'am?
1: Erlina Hipolye. Taga Zone 8.
0: Maraming salamat, ma'am.
2: So ayan, atin pong napakinggan ang isang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. So ang ating CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng peaceful and maharap funeral service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At syempre CMD Center Rojas, located at Sityo Lumpoy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, iniimbitahan ko po kayo sa gaganaping Community Wellness Caravan sa CMD Center Bungabong sa June 22, 2026. Start po ng alas 9 ng umaga. At CMD Center Calapan sa kanilang Community Wellness Caravan on June 25, 2026. So ito po ay may mga free health consultation din po at mayroong product demonstration at product promo. So abangan nyo po ito at attend po kayo sa mga nasabing petsa ng ating Community Wellness Caravan. Dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes na radio program, pansamantala po tayong magpapaalam. Abangan nyo pong muli ang ating programa, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI Products na Power Trio. So sa may mga katanungan, ay maaari nyo po akong tawagan at i-text sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Yan, maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala sa aming mga produkto at syempre maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Q101, Chicago's alternative. That's new from Fallout Boy, Sugar, We're Going Down.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na ayaw mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Pinig Radio, 1PH, True TV, at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin na timayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, isa na namang malaman at bakwel ang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating papag-uusapan ngayong hapon. Ang issue, hanggang saan kakayanin magbigay ng proteksyon ang visa ng isang waiver kung sakaling may aksidente o inorganisang outing o aktibidad sa isang eskwelahan? Ano ang kaibahan nito sa quit claim? Para saan ba talaga yung mga yan? Visa ng waiver at quit claims. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa libreng payong legal, abangan. Issue at batas, ating pong aalamin at ihimayin dito lang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po si Ms. Jen Galvez and Attorney Edward Chico, ang attorney ng bayan.
2: Yay!
3: Meron ba akong microphone? Parang wala akong microphone eh.
2: Meron.
3: Ayan, oh, meron.
2: Meron.
3: So magandang
2: wala akong sound effect na yay. Wala.
1: Oo nga. Hinahanap ko nga eh.
3: Nakakaya kayo.
2: Okay. Uy, good afternoon, Attorney Edward Chico. Ang ganda ng suot mo, ha?
3: Oo, syempre. Oo, pang-congressman. Para ano, oo.
2: Uy, baka mamay isipin nila.
3: Pag ako naging congressman, magnanakaw ako kasi congressman ako. Biro lang po, hindi ba?
2: Siya lang po yung may idea niyan.
3: Anong may idea? Lahat kaya sila, yun ang idea nila. Tigil-tigilan nila ako, yun ang ginagawa nila. Nakakaya nga kinukumpara sila sa buhaya. Kawawa naman yung mga buhaya na nanahimik.
2: Hindi nila deserve. Magandang hapon po, mga kabatas. At welcome back sa ating episode na pinamagatang, ano to, visa ng waiver at quit.
3: Ayan, oo. At syempre,
2: dahil yung eskwelahan mo, ni hindi man lang, ano, di ba, daig pa ng lasal.
3: Oo.
2: Oo, ang lasal, at least pag may mali, inaamin ang Ateneo ewan, di ba?
3: Wow.
2: Pero hello po, Ateneo.
1: Grabe comparison.
3: And then, hindi na ako magsasalita kasi alam naman natin, ang second place, ano ba naman ang magiging opinion niyan. No, but seriously, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, ano, sa himpapawid. Gusto kong makahimpapawid tayo. Anyway, pasensya na po kayo, nilapon ako magsalita kasi ang sarap ng lunch namin.
2: Kumain
3: po kami ng chicken. Eh ngayon, naghahanap pa ako ng portion ng chicken. Tapos sabi sa akin ni DJ Rico dito, sabi niya, Attorney, baka gusto mo ng puwet. Sabi ko, bakit mo tinatanong sa akin yan? So it turns out, sabi niya, kasi gusto ko rin ng puwet. Yung pala, sabi sa akin ni DJ Rico, pagka daw nakakita siya ng puwet, yun ang una niyang kinakain. Yan ang sabi niya. Pag nakakita siya ng puwet, yun ang inuuna niya. So, ano yan talagang ever since may hilig ka sa puwet?
1: Nang manok.
3: Ewan nga, may hilig ka nga sa puwet.
2: Ikaw ba may hilig ka sa puwet?
3: Oh, di ba? Yung nga sabi nga ng joke, kahit hindi ko mahal, pwede kong kainin ang puwet. Basta trip ko, ah. Basta malinis. Hindi kasi may mga puwet na hindi malinis.
2: Uy, 1PH. Eh,
3: oo nga, sinasabi ko lang, basta malinis. Kasi may mga manok, hindi maganda yung pagkaprito niya, madumi yung puwet. Kaya ako ginagawa ko, bago ko kainin, inaamoy ko muna. Hindi, totoo. Kailangan naamuin mo muna yan.
2: Kasi ikaw, Rico, dyan eh.
3: Pagka, nagulat kasi ako sa kanya. Biro mo, ano.
2: Respetadong abogado po yan si Attorney Edward Chico. Medyo may kababuyan ako.
3: Ano may kababuyan? Totoo naman. Guys, yung mga mahilig po sa puwet dito, mag-comment nga kayo. Hindi ba? Ano, ako kasi, hindi ako masyadong mahilig sa puwet. Pero, misa kasi dati nakakain ako ng puwet. Ang baho. Kaya ginagawa ko ngayon, inaamoy ko muna. Hindi kaya nga inaamoy ko muna. Kung tama yung pagkaprito. Kasi yung mga manok nga ganun. Nakaka-trauma din kasi. Pag makakain ka ng pet na mabaho. So anyway, ano ba topic natin? Segway na tayo, segway.
2: Paano
3: ano ba topic natin?
2: Ko dyan, paano mo isa-segway yan? Eh, ang topic natin seryoso.
3: Tapos sa waiver.
1: Paano ko isa-segway? Mahirap eh.
2: Diba? Kasi naman eh.
3: Grabe DJ Nico, ikaw na lang ang payat dito sa screen, ano? Magkasing laki na kami ni Ma'am Jen. Dati hindi ako ganun, no?
1: Saan ba kasi kayo nagpupunta?
3: Ewan ko nga.
2: Diba? De, pasensya na kayo mga
3: kapatid. Pero maganda lang kay Ma'am Jen, between she and I, she's always the bigger person. Mabait siya masyado. Ano nga topic natin?
2: Ganado ka ngayon.
1: Waiver.
2: Waiver at quit claims. Visa daw ng waiver. Kasi speaking of waiver kasi, mga kabatas, wag na siguro yung laughter na yan. Speaking of mga of waiver, unang-una po, syempre mainit po yung usapin pa rin tungkol din sa dalawang Atenistang
3: dalawang linggo na, no? Yan pa rin ang pinag-uusapan talaga.
2: Nakikirami po ang basta bata, syempre, sa inyong sa mga pamilya po ng mga naulila. At the same time, ako personally attorney ang sa akin. Ano ba talaga kasi nagsasign ako ng waiver sa school, you do that also. Ano ba talaga yung pag sinabi mong waiver? Kasi pag ano akala mo wala na silang pananagutan. Eh, bakit ito ngayon lumalabas yung issue na hindi yan absolute?
3: Well, actually, ang tinatawag dyan yung waiver of rights, ano? Halimbawa, yung karapatan mo na magdemanda or karapatan mo na igiit yung mga karapatan mo, you can actually waive that because if you look at Article 6 of the Civil Code, ang mga karapatan ay pwedeng i-waive, ano? You can actually waive your rights unless, of course, they are contrary to public morals, contrary to laws, public policy, or they are prejudicial to the interests of a third person with the right recognized by law. So, ibig sabihin, kung hindi ka naman nakakatapak ng karapatan ng iba, at pinapayagan naman ng batas yung waiver, so, pinapayagan naman yan. Kaya lang, the waiver actually has to be very, very specific. Hindi porkit mga sweeping general statements na walang pananagutan yung eskwela, kapag may nangyari sa anak mo, this is not actually enough, ano? Because the waiver has to contain clear language. Kumbaga, hindi na siya susceptible to different interpretations. Merong isang kaso, yung Abrugar versus Coca-Cola Bottling Corporation. It's a 2017 case. Oh. Yung si Kuya, sumali siya ng marathon. Oh. O, diba? Pero yung kaso, actually, ano siya eh, minor siya. So, pinirma niya yung magulang niya. Hindi magulang niya ang pumirma.
2: Oh,
3: so, ma'am, I'll go into there. Ano? Pero, ang nangyari ngayon, yung sa waiver niya, naka-specify doon yung risks involved. Kasi, diba, magmamarathon. Kaso, nakalagay ro na kung ikaw, halimbawa, ay mamatay sa heat exhaustion, ikaw ay atakihin, ikaw ay ma-dehydrate, among others. All those possible negative consequences of running in a marathon naka-spell out doon. Eh, ang nangyari doon, hindi siya doon namatay, nabangga siya ng jeep. So, nung nabangga siya ng jeep, hinold liable ng Korte Suprema yung organizer ng event. So, ang sabi ng Supreme Court, although may waiver, hindi covered yung risks doon sa hindi covered yung risk doon sa enumerated risks. Hindi ba? So kadalasan yung risks involved have to do with the actual activity itself. So halimbawa, sasali yung bata, basketballista, sinama mo siya sa training ng basketball. Gayon kung siya ay na-dehydrate doon o kaya inatake yung puso niya, which incidentally happens all the time lalo na in the US. So yung waiver na yon can actually be considered valid in the sense that the risk cited is amongst those expected given such activity which the student is participating, which a student is participating in. Pero kung halimbawa nalunod, eh mukhang it has nothing to do with the training. So even if the waiver is valid, meaning na enumerate mo yung mga risks involved, those risks should be related to the possible negative consequences of the activity about to be undertaken. So that's number one.
2: Tagalogin
3: number two po, sorry po kasi talagang actually po, natuto na lang ako mag-Tagalog nung nag-show tayo eh.
2: Ah, talaga?
3: Sorry. Oo, for the longest time, English ako eh. So,
1: wow.
3: Oo. Wow. Alam mo, sa totoo lang ha, nagugulat ka sila, wala na daw akong accent. Sabi niya, surprising after 1 year. Actually, after one month, wala na akong accent pag nagtagalog ako eh. Hindi mo, wala ka nang trace oh. Yung American accent. Wala na talaga ako napansin mo, hindi ba? So anyway po, bukod po dyan, yung pong waiver can only be done or exercised by someone who is of already of legal age. So kung ikaw po ay minor, kinakailangan yung magulang mo ang pipirma on your behalf. Otherwise, the waiver is not valid, hindi ba? Ngayon, kung ikaw ang problema, yung dalawang basketball player na nalunod, yung pinirmahan kasi nila, kung pumirma man sila ng waiver, assuming for the sake of argument they did, sila ay already of age, so they could sign. Okay. So ang tanong lang, pasok ba yon sa risk attached to the activity? Eh mukhang hindi, di ba? Kasi kung training ng basketball yan, dapat ang mga risks dyan would be mapilay ka, or atakihin ka sa puso,
4: correct.
3: Or halimbawa ikaw halimbawa ay na-dehydrate, hindi ba, among others, o na ACL torn, di ba, torn Achilles, di ba, among others. Pero kung nalunod ka, mukhang walang kaugnayan kasi yan doon sa activity itself, ano. So kung may kapabayaan or negligence on the part of the organizer, particularly the school, they can actually be held liable for it. Pangatlong requirement ng isang valid waiver, it has to be voluntarily done. Pag sinabing voluntarily done, may option ka but you chose to participate nonetheless. Mm-hmm. Pero kung halimbawa yung activity, pag di ka sumali rito, hindi ka na basketball player. Pag hindi ka sumali rito, hindi ka na namin i-consider sa team. So in other words, you're under compulsion now na you would actually be forced or compelled, ano, to participate in the activity kahit ayaw mo. So kung ganun ang mangyayari, hindi pa rin magiging valid yung waiver mo. Kasi yung waiver, naka-relate siya sa usapin ng assumption of risk. Na ibig sabihin, kapag ka may kapabayaan yung organizer, dahil in-assume mo yung risk, hindi sila liable unless yung kapabayaan nila amounts to gross negligence or naging reckless talaga sila or deliberate yung kapag papabaya. But mere negligence would excuse them from liability. Hindi sila maparusahan kung halimbawa nag-assume ka ng risk. But yung assumption of this, kinakailangan voluntaryo, naiintindihan mo yung pinapasok mo, and despite the dangers, you basically decided to still participate. Pero yung dangers na sinasabi ko, dapat may kaugnayan sa activity, kagaya na pinapaliwanag ko kanina. Ito ang problema, nalunod eh. Walang paliwanag, bakit ka nalunod? Hindi ba? So parang hindi naman yan dapat pasok doon sa activity ng pagbabasketball. Pero but nonetheless, gumugulong na naman yung investigasyon, so aantayin natin ang magiging resulta ng korte, no? Pero ganyan po talaga ang pagpapaliwanag dyan. Ang magandang tanong dito, attorney, kung yung estudyante ay na-aksidente dahil may activity ang school, ano, it's a sponsored activity, ano ba, paano ba natin pwedeng idemanda yung eskwelahan, hindi ba? So, tatlo ang paraan na pwede mo silang idemanda. So, criminally, pwede mong idemanda kung sino yung negligent talaga. So, if it's the coaching staff who was negligent, assuming it was, so the coaching staff would definitely be the person you would sue criminally. Siya yung idedemanda mo for reckless imprudence sa pagpapabaya. Hindi ba? Idedemanda mo ba yung eskwelahan? No, kasi it's a criminal case eh. Ang liable sa criminal case kung sino yung nagpabaya. Okay. Dalawa kasi ang paraan para magawa mo yung krimen. Yung dolo at kulpa. Yung isa, sinadya mo may intent ka to commit the crime. Like pumatay ka. O yung tinatawag natin na negligence. Na wala kang intensyong patayin. Kaya kasabi ng polis, walang foul play eh. Kasi mukha naman talagang wala namang nais na patayin sila. Pero nonetheless, pwede ka pa rin ma-hold liable criminally kahit walang foul play kapag ka lumalabas na merong negligence. So ang mangyayari, kailan papasok ang eskwela if that is the remedy that you would seek? So pag dinamanda mo siyang criminal, ang magiging liable ng payment ng danyos, yung pa rin dinamanda mo ng krimen. Kaya lang, if it turns out na nanalo ka na sa kaso, pero insolvent na si kuya, walang pambayad. That's the time pwede mong ipasok yung eskwelahan na hindi ka na magsasampa ng panibagong kaso. In the same case, and court, ang sasabihin mo ngayon, pwede bang i-implead yung employer, which in this case is Ateneo University.
4: Yes.
3: Ang magiging depensa lang ng Ateneo University, hindi siya insolvent. Mm-hmm. Pero wala siyang kahit anong defense na pwedeng i-interpose. Mm-hmm. So, ang mangyayari, pag napatunayan na talagang wala ng pera, yung taong guilty, criminally, dun magbabayad ng school. Kasi ang tawag dun ay subsidiary liability. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagbabayad ka lang kapag yung primarily na dapat magbayad, walang pera. Pangalawang cause of action na pwede mong i-file based on tort sa 2176 of the Civil Code. Mm-hmm. Because in 2176, if there is negligence, di ba, in the absence of pre-existing obligation, you can be held liable dahil nagpabaya ka. Sinong idedemanda mo sa 2176? Again, yung coaching staff, di ba? Mm-hmm. O kung si Coach Tab Baldwin ang responsible, sila ang idedemanda mo. Pero ang kagandahan, pag nagdemanda ka ng torts, pwede mong sabay na idemanda yung eskwelahan na rin. Mm-hmm. Ang basis naman ay 2180. Mm-hmm. Yan yung tinatawag na vicarious liability. Because in 2180, an employer is also responsible for the negligence of the employee. Mm-hmm. So in other words, if this is the cause of action, pero civil ito, hindi criminal.
1: Okay.
3: Ang habol mito, danyos. Mm. May pangatlong kaso pa na pwede mong isampa. Yung tinatawag na breach of contract. In the case of PSBA versus CA, which is a 1992 case, sabi ng Korte Suprema, kapag ang isang estudyante ay nag-enroll sa isang paaralan, nagkakaroon ng tinatawag na implied contract. Bakit siya implied contract? Ganito po yan. Ang kontrata kasi, di ba, nabubuo yan kapag may usapan kayo.
2: Meeting of the minds.
3: May meeting of the minds. Di ba? So, if it's a written contract, nakalagay in terms and conditions.
1: Correct.
3: May mga kontrata, hindi kailangan ng nasusulat. Mm. Halimbawa, kontrata ng pagbebenta o bili mo yung vilo ko ng 900 pesos, umuo ka, tinanggap mo yung offer ko, there's already perfected contract, but in both cases, nagkaroon ng pagkakatagpuan ng utak.
1: Yun.
3: Oh, ngayon, yung implied contract, hindi mo kailangan paipakita na may meeting of minds. It impliedly exists. Okay. So kahit hindi nag-usap ang estudyante at ang paaralan, the moment na nag-enroll siya, that implied contract exists. What is that contract? That the school has a contractual obligation to provide a safe environment for the student, and should something happen to the student and the school it turns out is negligent, then pwede mo silang i-hold liable for breach of contract. Ngayon, itong three causes of action na to, kung gusto mong i-file na sabay-sabay, pwede. Mm. Kaya lang ang problema, magastos.
1: Ayun.
3: So, kaya mamimili ka ng isa, piliin mo yung sa tingin mo, yung pinakamaganda yung laban mo, kasi you can only collect once anyway. So, yan po ang pagpapaliwanag dyan. Sana po naintindihan natin.
2: Most common na ginagamit nila is yung negligent, yung school naging negligent, naging pabaya yung eskwelahan. Paano yan, attorney, kung halimbawa, kasi foreigner si Baldwin, di ba? Oo. Eh, paano yun, attorney, kung umalis siya, na hindi pa naman siya nakakasuhan, hindi naman siya bawal, di ba? Wala naman yata
3: siya. Well, siyempre, kung umalis siya,
2: hindi na siya pwedeng
3: makasuhan. Siya, mahirap siya talagang habulin. Kasi nga,
2: wawa
3: dahil wala siya, hindi ba? Siyempre, hindi ko alam kung extraditable yung reckless imprudence, parang hindi yata.
2: Nakakaawa naman.
3: Pangalawa, siyempre, hindi, pero kung yun ang kagandaan nito, kung tumakbo man siya, andyan yung eskwelahan.
2: Aray.
3: Lalo pat may bagong kaso, Philippine Southern, University of Southern Philippines versus parang sa Lazar, ganyan. Ang nangyari nito, yung bata, sumali siya sa beauty pageant, na sponsored ng school.
1: Mm-hmm.
3: Nasunog siya kasi nadikit siya dun sa ano. So may problema sa mga electrical wiring.
2: Oh.
3: Naapuyan siya, tapos ikinamatay niya na.
2: Mm-hmm.
3: So ang maganda, sabi ng Korte Suprema, may concept na tinatawag na collective negligence.
1: Uh-huh.
3: Na hindi mo na iisa-isahin, pwedeng lumabas na yung eskwela, yung mga officers ng school, hindi ba, yung organizer, makikita mo talaga na parang collectively responsible sila sa negligence. So pwede mong singilin. Mm-hmm. So kagandahan sa Danyos, marami kang pwedeng singilin.
2: School field trips, hindi ba?
3: Makasama yung mga school field trips, syempre, kagaya na sinabi ko, yung waiver, it has to do with those related to the field trip. And besides sa yung pang concept ng negligence, importante rin yung edad.
1: Mm.
3: Kapag ang kasama mo sa school activity mga bata, mas mataas yung inaasahan na responsibilidad na iaangat sa'yo, di ba? Lalo na kung mga kinder. Yeah. Kasi naalala ko, di ba, naalala mo nung grade school, pumupunta tayo dun sa gawaan ng soft drink, tapos yung gawaan ng ice cream, gawaan ng tinapay, tapos eat all you can yun, di ba? Eh, minsan ako nakakain ng ice cream . So pagka dinadala ko dun, siguro nakatatlong galon ako. Bahala na buo kasi, di ba? So, yung mga ganun, kung na-impacho ako,
1: ayan.
3: Hindi halimbawa, naman. Kasalanan attorney, ng school yun.
2: School bus, I mean, field trip, di ba? Mm-hmm. Eh, maayos naman yung nagda-drive ng bus.
1: Mm.
2: Eh, biglang sila naman yung nabangga o hindi kasalanan ng ano.
3: At hindi, syempre, kung walang negligence, wala namang problema, hindi ba?
2: Kasi baka matakot na yung mga nanay.
3: Hindi, pero ipaliwanag ko to, no? Kung ang basis ng liability mo, I'm being very technical now. So, pero para maintindihan nyo lang, kunyari school bus.
1: Mm.
3: Yung school bus kasi ang may-ari niyan, hindi eskwelahan eh.
2: Hindi.
3: May operator yan eh, school bus. Oh. So, yung school bus binangga, hindi naman negligent yung driver. So, syempre, hindi mo pwedeng i-demanda yung driver ng negligence.
1: Mm-hmm.
3: Dahil hindi naman siya negligent, siya ang binangga.
1: Uh-huh.
3: Hindi mo rin pwedeng i-demanda yung eskwelahan.
1: Mm-hmm.
3: Dahil hindi negligent yung driver, di ba? Tapos mm-hmm. mapapakita naman na maayos yung driver.
2: Mm-hmm.
3: So, wala silang kasalanan, di ba? Mm-hmm. Ngayon, ang pwede mo i-demanda yung operator. Again, breach of contract ito.
1: Mm-hmm.
3: Ito naman, breach of contract of carriage.
2: Yeah.
3: Kasi yung mga common carrier, yung mga nag-ooperate ng mga jeep, mga bus, mm-hmm. school buses, kapag kahit hindi sila negligent, liable sila kahit sila walang kasalanan because ang requirement dito hindi ordinary diligence kundi extraordinary diligence.
1: Okay.
3: So, ibig sabihin, kahit diligent sila, wala namang negligence, they can still be held liable for failure to observe extraordinary diligence. But in that case, natetemper lang yung bayad kasi at the very least, they're not negligent.
2: I hope, di ba, Rico Jan, hindi mawalan ng gana yung mga parents na magsasasign ng mga waiver pag nagpapapirma yung mga teachers.
1: The same ba ang waiver at saka ang quitclaim?
3: Yung quitclaim, iba naman yan. Nakalagay sa quitclaim, hindi ka na magdedemanda. Again, yung quitclaim, for that to be valid, it must not be against the law or public policy morals, or public morals. Kung magkaminsan, pinang-iipit yan. Tapos sabihin, wala ka na magagawa, nag-quitclaim ka. It doesn't really work that way. It also has to be done voluntarily and it should not actually violate any provision of law.
2: I've heard from the news, yung parent, yung Ateneo nag-offer yata ng scholarship, full scholarship sa mga remaining siblings nung isa sa mga basketball player.
3: Magaling pa naman yung bata na yun. Napanood ko yung kanyang performance sa palarong pambansa.
2: Pag ganon, quit claim na. I mean, wala na tayong hindi na tayo,
3: hindi nga pwede yun kasi wala naman, hindi naman yun ang inihiling ng batas. Lalo pa kung kasong kriminal dahil hindi na ko-compromise ang kasong kriminal. Kaya lang, syempre, kapag nag-usap, walang magdedemanda, walang testigo, di talagang wala ka rin magagawa.
2: Okay.
3: Pero kasi sa bandang huli, naging issue na nga na bakit na nahimik daw, nagsalita lang kung kailang matagal na. Kasi syempre, ang pakiusap lang sa taong bayan, wag ko tayo masyadong maiinip kasi matagal din yung proseso Hindi naman huyang kaagad-agad na kung may pananagutan ay ngayon na.
1: Dapat.
3: Talagang bibilang ng panahon yan kasi unang-una, hindi naman natin talaga alam yung totoong nangyari.
2: Disclaimer lang po, si Attorney Edward Chico ay alumnus ng Ateneo sa law. Doon po siya nagtapos ng abogasya. Pero hindi po ibig sabihin that he cannot be objective sa kanyang pagbibigay ng opinion tungkol doon sa nangyari. Again, ang bumubuo po ng Basta Batas team, and of course, Vanguard Radio Network, and I'm sure, our kapatid sa 1PH, True TV at True FM ay lubos pong nakikiramay sa mga pamilya ng atinistang basketball players. Sir Ko John Ferrer.
1: Alright, so mga kabatas, ito muna, bigyan muna natin isang minuto si Attorney Edward Chico.
2: Tingnan natin yung tapang niya.
1: Para sa ating segment na TikTok.
3: TikTok natin.
2: With an H to,
1: TikTok. Okay, isang minuto, bibigyan natin ng mga salita o phrases si Attorney Edward Chico yung i-relate niya sa isa ating
3: TikTok
1: pong,
3: let's go.
1: Batas. All right. Okay. So, nasaan ba yung
2: timer mo?
1: Nasaan ba yung timer natin? Okay. All right, timer.
3: Okay, let's go.
1: Starts now. Ayan. Parents consent.
3: Well, kinakailangan ito kasi pagka minor, wala pa silang kakayahan magbigay ng sarili nilang consent. Vitiated pa yun, which is why yung parent will have to step in on behalf of the child.
2: Mm-hmm. Incident report.
3: Yung incident report, yan yung ginagawa ko sa asawa ko pag merong problema. Incident report. Ayan.
1: Yan.
2: Okay. Ako, nariko dyan. Daños perjuicios.
3: Daños perjuicios. Ito yung damages na binibigay sa'yo. Ito ay monetary ito dahil nagkaroon kang damage or injury because of the accident. May reason of negligence.
1: Good faith.
3: Yung good faith, ibig sabihin, maganda yung layunin mo. Wala kang masamang intention. Ano? Hindi ka reckless. At wala kang deliberate effort to hurt.
2: Good faith, sabi mo. Ako naman, true faith.
3: True Faith yung banda ba yan? Yung vocalist niyan, yung nagpakasal na sa kababata niya. Same sex marriage.
2: Okay. Yan po ang ating TikTok, mga kabatas.
3: Yung palang ibig niya sabihin nung kantang perfect.
1: You're perfect.
3: Yung palang kabata niya, yung ano, nung high school. But I'm really happy for them. Kasi ang maganda sa America, ang maganda sa America, you can get to be who you are.
2: True. So, okay. All right.
1: Rico
2: John Ferrer.
1: Mga kabatas, kabatas ho natin taga Cagayan de Oro City na pinagbibintangan at tinanggal sa trabaho ayaw bigyan ng kapitan ng CFA dahil kabaro ang nirereklamo. Abangan ho yan sa Libre Payo Legal dito lamang po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Alright mga kabatas, magandang hapon po at huwag kalilimutan ang ating text line 0939-431-1244 para po sa inyong mga katanungan panligal at bibigyan po ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Ito na, libreng payong legal na tayo at magandang hapon sa mga nanonood sa atin sa telebisyon, mga nakikinig sa radyo at nanonood din po sa ating social media accounts. Ayan. So, eto na. Unang bugso ng ating mga katanungan. Ang ay sabi ho dito galing kay 9851. Ayan. Department of Agrarian Reform title.
2: Ay,
1: ngayon,
2: wait lang. 9851?
1: Oo.
2: Hindi, ay, ano, ito yan yung CBB mo.
1: Ah, okay. Ito.
2: Kagayan,
1: so, ito sabi, pinagbintangan daw at tinanggal sa trabaho ang kabatas natin. Ayaw daw bigyan ng kapitan ng CFA yung certificate.
3: Tinanggal siya saan?
1: Sa trabaho.
3: Ah, okay.
2: Kasi ang nirereklamo niya yung employer kasama sa barangay.
1: Kabaro daw nung
2: kaopisina nung barangay captain.
1: Ang nirereklamo.
3: Pero employer niya yung kumbaga.
2: So si barangay captain ayaw siyang bigyan ng CFA.
3: Ang dinemanda niya, ang gusto niya i-demanda sana yung employer niya.
2: Yung na sa barangay.
3: Na nagkataong kaibigan nung barangay. Actually, kaya hindi siya binibigyan ng certificate to file action kasi hindi naman requirement na dumaan sa katarungan pang barangay ang mga labor cases.
2: There you go.
3: Ang employer-employee relationship po kasi is governed by a different agency, which of course is the NLRC at yung DOLE. Sa DOLE at NLRC, doon nangyayari ang mediation. So, hindi po sa barangay. So, kaya ang gagawin ng barangay, automatic, hindi magbibigay ng certificate to file action. Because that would amount to ignorance of the law. Pangalawa, ang isa pang example na hindi covered ng katulungan pang barangay, yung mga korporasyon. So yung korporasyon, pag pumunta yan sa barangay, kakausapin ka, pwede kayong pagbatiin, pero kung hingi ka ng certificate to file action, they will actually refuse to release the same. So pasensya na po kahit ang isip ninyo dahil kakilala yung employer or ika nga, chokaran sila.
1: Chokaran. Chokaran.
3: Kasi matagal na hindi ko narinig yung word na yung
2: chokaran. Ako naririnig ko yan.
3: Ibig
2: sa ano
3: sabihin yan, karancho.
1: Karancho.
3: Noong araw kasi nauso yung tadbaliks, yung binabaliktad yung salita. Diba, yung bahay, highballs.
1: Yan.
3: Diba? Ang hindi ko maintindihan.
2: Highball, bola.
3: Hindi, hardball.
1: Bahay,
3: hardball. Siyempre, medyo aatihan mo na. Limbawa, imbis na pari ko, Repa Pips.
1: Repa Pips.
2: Yung mga ano mo talaga, pang ABC.
3: Maraming nag-evolve, hindi ba? Tapos, nauso na rin yun. Ito yung wala akong tiwala.
1: Ano?
3: Yung mga tao na naglalagay ng H sa pangalan. Halimbawa yung Rudy na may H.
1: Rudy.
3: Diba, meron ako nakita yung ano, Digna. Lintik na D-H-I-G-N-A, diba? Maraming pauso. Ang mahirap intindihan yung mga gay linggo. Yan, medyo...
2: Eklabood.
1: Oy, Happy Pride Month.
3: Happy Pride Month pala, no? Pasok pa rin ba tayo? Kasi ang problema ko kasi pag nagbabasta batas, parang nawawala yung konsepto ko ng panahon. Kasi nga, parang na-enjoy ko.
1: Diba? Ang galing mo talaga.
3: Parang hindi ako...
2: Oy, ano, June Bride. Yung mga June Bride.
3: Ano nga bang araw tayo ngayon?
2: Isa pa.
3: Hindi, ano nga araw tayo?
2: June 20.
3: Oo. Kahapon pala, June 19. Okay, June 19 kahapon.
1: Birthday ni ano? Birthday ni...
2: Sino may pinapabati kang lawyer, diba?
3: Ay, yung lawyer!
1: Batiin ko po yung isa po sa mga abogado ng ating Baguio City Legal Office.
3: Yun, ako magaling yan.
2: Talaga?
3: Magaling ang mayor dyan eh.
2: Kilala mo siya, yung ano abogado na yun.
1: Attorney Isagani Liporada.
3: Yay. Liporada?
2: Can you tell something about attorney?
3: Hindi, hindi ko lang si Isagani Liporada.
2: Kanina kasi kung makaano
3: ka dyan. Hindi ko kilala, tinatanong ko kung sinasabi niya, teacher niya.
1: Uh-oh.
3: Matanda na ba si Attorney Isagani?
1: Hindi pa.
3: Bata pa. Bakit kasi yung pangalan niya pang matanda?
2: Huwag
1: kasi ano, roots yan ng pagka-Espanyol yan.
2: Isagani what?
1: Isagani Sotelo Liporada.
2: Sotelo.
3: Oh, sa bagay, totoo yan. Meron kami dating comedian, si Papa Bol. Hindi na nagko-comedy ngayon. Pero meron siyang joke. Papa Bol, sorry, kailangan ko lang i-share kasi bagay na bagay. Nabanggit mo yung Spanish-sounding name. Kapag Spanish-sounding kasi pangalan mo, latang mayaman.
1: Ah, talaga?
3: Di ba naalala mo sa mga soap opera, ang istorya niyan, yung bidan lalaki, anak ni Doña La Consolacion.
1: Yeah, no.
3: Tapos, di ba, makikilala niya yung kanyang kasintahan, si Maria. Di ba ipapakilala na ni Maria ngayon, ni Doña Consolacion, yung anak niya, di ba? Sasabihin ni Doña Consolacion. So, ito, joke to ni Papa Bole. Iyan. Di ba, pag igagawin niya, mayaman siya. Papakilala niya yung bata ngayon. Sasabihin niya dun sa nanay, sasabihin ng nanay pag nakita kay Maria. So, ikaw pala pinakikilala ng anak kong si Eduardo Jose. Kapag Eduardo Jose, alam mong mayaman
1: yan. Mayaman yan.
3: Isipin mo kung ang pangalan niya, parang sabi ni Papa Bole, iyan pangalan ng rapper. Hindi na ganun ang dating.
2: Ano na?
3: Ano ba? So, ikaw pala pinagmamalaki ng anak ko si Snoop Dogg. Diba? Hindi na magiging maganda yung dating. I think so narrative. Papa Bol, iyan, bumalik ka na sa comedy. Joke na yan eh. So, anyways, that's exactly the point. So, yung Isagani, kaya ang problema lang sa Isagani, Spanish sounding siya, pero parang yung lumang panahon.
2: I like that.
3: Parang ng El Filibusterismo. Tapos, ang apelido niya, paano apelido niya?
1: Liporada.
3: Parang bihira lang ang mga Liporada. Siguro konti lang yan.
2: Sotelo, bihira din.
3: Pero bihira lang ang Liporada, siguro. Mga ilan yan, tingnan mo sila. Malimba, ganyan. Yung pag nag-reunion sila sa Jollibee lang.
2: Ako, I like old names. I'm an old soul, mga kapatas.
3: Sa bagay, pangalan mo, Jennifer.
2: Nanay ko kasi pinangalan ako sa Manika.
3: American name. May Manika ba, Jennifer?
2: Noong araw. Tsaka song.
3: Di ba may commercial dati?
2: Jenny.
3: Tayo naabutan natin tatlo to. Medyo may edad na tayong tatlo. Yung si Jennifer, nawawala yung kambing niya, si Bulak. Di ba may ganda dati?
2: Walang ganon.
3: Wala bang ganon?
2: Ikaw lang ang nag-iisip ng gano'n.
3: Hindi
2: naabutan
3: yun para mga 20 years ago lang.
2: I don't know what you're talking about.
3: 20 anyways. Years ago, may anak ka na. Tingitigilan mo ako. Nakadabi ka na nga. No, hindi mo pa alam
2: ano
3: yan.
2: Ano meron sa'yo sa araw na to?
3: Tingitigilan naman, hindi ba?
2: Ganado ka. Lapit ka sa akin.
1: May sige, color go. Tayo.
3: Ayaw pala. Sorry po. Okay, let's go.
1: May color tayo. Magandang hapon po. Hello, andito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan nila?
3: Magandang hapon po. Go po.
1: Hello? Yan.
7: Hello po.
3: Ayan po. Sino po sila? Ano pong name?
7: Hello po, attorney.
3: Yes. Ano pangalan ninyo, madam?
2: Anonymous na lang siya, attorney.
3: Anonymous na lang.
2: Oo.
3: Yes.
7: Putol yung boses.
3: Aba, kasalanan ko pa. Ikaw lang kung tumatawag, ako pa may mali. Wow ka rin naman, ha? Libre na nga ito. Dahil dito lang, anong problema? Narinig mo na ako?
7: Okay na po. Attorney... Yeah.
3: Sige,
7: may tanong lang po ako.
3: Sige.
7: Kasi, ano po, dati po may naging, ano ako, naging karelasyon, pero hindi ko po alam na may asawa siya.
3: Mm.
7: Pero, sim- simula noon, wala na po. Tapos ngayon,
3: simula noon, wala na po.
7: Ano sabi niya?
3: Teka, ano yung sabi na simula noon, wala na po? Ah, may asawa siya, pero hiniwalay na sila.
7: Noong 2019 po, naging kami. Hindi. Noong 2019, naging kami. Tapos, nang nalaman ko po noong 2020.
3: Hiniwalayan mo na?
7: Ano, iniwalayan ko po kasi nalaman ko po may asawa, siya. Tapos po, noong ngayon po, ginugulo po ako ng pamilya niya.
3: Nag-post
7: po sila sa social media. Yung nag-post po nila ako sa social media.
3: Anong sinabi sa social media, if you don't mind me asking?
7: Yung ano po, yung pinahiya po nila ako na...
3: Paano ka pinahiya? Anong sinabi mismo? Kasi kaya po malaman yun, paano malaman?
7: Kabit daw, marami
3: okay,
7: po
3: ganito,
7: po,
3: no?
7: pati yung anak po.
3: Okay, ganito ang gagawin mo, Iha, no? Sapagkat hindi mo naman alam na may asawa siya, so naturally, naloko ka rin, hindi ba? Pangalawa, kahit totoo namang naging kabit ka, halimbawa, wala naman sila karapatin na hihayin ka. Kasi ang katotohanan ay hindi depensa sa libelo. So yan ba'y pinost sa Facebook, tama ba?
7: Opo.
3: If that is the case, pwede mo silang i-demanda ng cyber libel. Ngayon, para hindi ka mahirapan, makakuha ka ng mga IP address, yung mga ganyan, pwede ka makipag-ugnayan sa NBI, sa cyber crime unit ba? Parang ganyan. So, merong...
1: Anti-cyber crime unit.
3: Baka cyber crime naman ako, parang yung NBI ang magawa ng kasalanan. Di ba? Hindi kasi... Anyways, kagaya na sinasabi ko, ganito iyang gagawin mo, makipag-unahin kasi NBI kasi para makuha mo yung mga... May mga technical issues kasi na kailangan ma-resolve dahil internet yan. So, pwede ka makipagtulungan doon at sila mismo pwedeng tumulong sa'yo para magsampan ng kaso. So, ang kagandahan nito, Iha, pag naituloy ito, hindi mo na kailangan kumuha ng abogado kasi ang magiging abogado mo yung piskalya. So, malinaw?
7: Opo.
3: Sige, linawin
7: po.
3: Sige.
7: Yung attorney, nagpunta na po ako sa NBI at saka sa cybercrime. Sarado.
3: Ano sabi? Sarado.
7: Yung diba? Ano po kasi nila sa akin, kailangan daw po ng yung kaibigan mismo nung nag-post para maging testigos ko. Wala naman po kumakuha na kaibigan niya eh.
3: Kasi ito naging...
7: Hindi po buusapat yung ano.
3: Okay, ito pakinggan mo ko.
7: Yung screenshot.
3: Hindi, ang problema kasi, natutong pa ba yung ano, yung, nakikita mo pa yung post?
7: Opo.
3: Ang problema kasi, friend ka ba? Hindi.
7: Po?
3: Paano
1: friend
3: mo nakita?
1: Ka
3: may nagpadala lang sa'yo or ikaw mismo nakita mo tapos in-screenshot mo?
7: Meron pa akong screenshot.
3: Hindi, screenshot mo siya dahil may access ka, talaga nakikita mo.
7: Opo.
3: Hindi dahil may nagpadala lang sa'yo ng screenshot.
7: Po?
3: Naiintindihan mo ako, hindi? Pag hindi, baba na natin kasi may hirap na
7: puro.
3: Naiintindihan mo ako?
7: Sige po, meron na po.
3: Okay. May nagpadala sa inang screenshot o nakita mo mismo sa Facebook ng dalawang mata mo tapos tsaka mo in-screenshot?
7: Meron na po akong naka-screenshot na po ako eh.
3: Ay, hindi, ma'am, pakinggan mo nga ako. Oo. Maiinit na ulo ko, ha? Pakinggan mo ako. Ibig sabihin, paano mo nalaman na merong mga post laban sa'yo? May nagpadala ba ng screenshot? O ikaw mismo, pag pumunta ka sa Facebook, kaya mong ma-access at makita mo yung post? Yun muna.
7: Hindi ko maintindihan
3: bakit hindi pa pwede yun kasi ikaw na magpapatunay na ano yun, na totoo yun. Dapat doon in-screenshot mo yung buong ano, di ba? So pwede dapat gamitin yun. So balikan ng NBI, baka hindi lang kayo nagkaintindihan kasi tayo hindi nagkaintindihan eh. biro lang. Balikan lang ng NBI, hindi ko lang maintindihan bakit hindi bawal yun. Kasi may access naman siya. Kasi iba yan, kung halimbawa may nagpadala sa'yo ng screenshot, ikaw yung walang access, di ba? Halimbawa, mare, tignan mo to, nakunan ko. Tapos hindi mo na ma-access. Di, kailangan mo siyang ipresenta sa witness kasi siya ang makakapag-authenticate ng screenshot kasi siya kumuha. Ito, ikaw mismo nag-screenshot, tama ba?
7: Opo.
3: Ayun, pwede yun.
1: Pwede.
3: Pwede yun.
2: Ma'am, balik na lang po kayo sa NBI. Tapos sabihin niyo po, nakausap niyo po si Attorney Edward Chico sa Basta Batas at pinaliwanag po niya na po pwede po dahil kayo nga mismo yung nakakuha.
3: Nag-screenshot.
2: Ano po, madam?
1: Okay po?
7: Opo.
1: Alright.
3: Kasi kailangan okay pagkaganyan.
7: Pero wala naman aba, po. Ano, pala, hindi naman po ako makakasuhan doon?
3: Hindi, ba't ka naman makakasuhan? Ikaw ang nagde-demande.
1: O, ikaw yung
2: nagde-demande. Tsaka hindi niya naman alam na, na may asawa pala siya
1: noon.
3: Tsaka hindi,
7: hindi
3: naman,
7: ko naman po kasi alam.
3: Yes, oy, pagtanggol mo ang karapatan mo, sis.
2: Pero
3: dahil
2: ma'am,
3: hindi tama yan.
2: Pero, ano po? Ma'am, sana ba't pwede niyo pong balikan itong ano paliwanag ni Attorney Edward Chico sa ating YouTube channel just in case na medyo hindi pa klaro sa kanya yung, sa inyo yung instructions na ano po? Okay, maraming salamat
1: po. Thank you very much.
2: All right.
3: Minsan maganda din kasi pag yung binabalikan mo siya. Dati meron akong post sa Facebook. Meron dong parang basher na hindi naman niya naiintindihan. Tapos yung sinasabi niya mali daw ako pero sobrang yung mali, 'di ba? So sabi ko sa kanya, siguro maganda balikan mo to after 2 weeks. Baka sakaling makita mo na kung anong kamalian na ginawa mo, 'di ba?
2: All right.
3: Oh, totoo. Sinabi ko talaga. Pero kasi ang problema kasi ngayon, mainit ang lahat. Parang may joke ako. Ano, wag na pala. Mahirap. Censored din. Hindi naman censored. Kaya lang, may nakalagay dito, no mention of green joke po dito sa studio. Para sa akin lang yan eh. May iba pa nga dapat wag i-mention. Pwede ko masabihin. Like, no mention of brands.
1: O, tama na yun. Okay na yun.
3: Naman yun.
2: Okay.
1: All right, mga kamatas.
3: Kasi niyo ba, masahin ko pa yun. Nakalagay pa rin, no mention.
1: Okay, tuloy-tuloy po. Magbibigay ng libre payo legal. Mamaya ko yan. Meron pa ko tayo, no? So in the meantime, kayo po.
3: Pero pag may bayad, mas magaling. Pag may bayad, mas magaling ako, ha?
1: Ayan.
3: Ako yung abogado na pwede mo akong lapitan, pero yung payo ko depende sa budget.
2: Ayan.
3: Oh, pag malaki budget, sobrang galing.
1: May research, di ba? May research
3: pa. Tama, oo. Talagang alam mo, pagka maliit ang budget, nakapackage ako eh, depende sa ano.
1: Ay, ang galing.
3: Ganun lang yan. Okay.
1: Pero dito sa libreng paligal, mga kaibigan, wala ko kaming pakipakete at wala kaming pakialam sa mga bayad-bayad. Eh, basta kami ay nagsisilbi ho ng tapat.
3: Yes.
2: Para magbigay ng
3: Konselya. Number 19 sa balota.
1: Ito mo, kaya ka natalo eh. Number
3: 17. 17 dati.
1: Alright, mga kaibigan, kami po'y magbabalik. Diyan lang po kayo. Ito po ang Basta Batas. Mga kabatas, tayo po ay napapanood sa TV, sa napapakinggan sa radyo, at the same time sa social media. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na muna, huwag kalilimutan, magbibigay natin yung mga katanungan natin para po manalo kayo ng 300 pesos load. So ito po ang katanungan. Kailan hindi valid ang waiver? Yan, kailan hindi valid ang waiver? Is it letter A, voluntary na pinirmahan?
3: Yes.
1: Letter B, malinaw ang lingwahe ng waiver? Or letter C, minor ang pumirma? Kailan po hindi valid ang waiver? Yan po ang ating katanungan. Mamaya sagutin niyo po sa ating Go Signal. You're tuned into Basta Batas. At tayo po ay nasusubaybayan sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan din ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, OKBP.
8: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
9: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
10: Pero naiintindihan mo ba talaga?
9: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Mga kabatas, huwag kalilimutan ang ating text line ha, 0939-431-1244. Ang dami ho natin natatanggap ng mga mensahe at sasagutin ho yan ni Attorney Edward Chico. Sana umabot.
2: Wait, pero dyan nila isasend yung text, no?
1: Yes, yung sagot. Ayan,
2: diba? Paalala lang din po ang ating Basta Batas online edition. Every Tuesday po yan ang hapon, 4 o'clock na. Ay, alam mo, kasama natin madalas, alam mo kung sino, si Attorney Alex Erese. Hi, Attorney!
3: Hi, Attorney Alex.
2: Nagpakahirap po. Ay, hindi ko pala pwedeng sabihin. Pero ano, nasa ref sabihin namin na. Hindi, yung pasalubong sa kanya, ref namin.
3: Wow. Saan ka ba nang galing?
2: Wala, dyan lang sa tabi-tabi.
3: Okay, hindi, hindi. Bakit kami pasalubong kung dyan lang sa tabi-tabi?
2: Bawal ba?
3: Di ba? May mali, ah.
1: Ano yung keso? Keso,
2: yan. Yeah.
3: Nag out of town ka ba?
2: Oo, parang ganun
1: madalas.
2: Na rin.
3: Pero ang bilis mong umuwi, ah.
2: Out of town lang naman, eh.
3: Out of the country ba yan? Ano? Out of the country, hindi.
2: Ang kulit mo.
3: Alam mo, natutuwa ako. Ang weird, parang feeling ko, ang tagal kita hindi nakita. Parang, pero last week
2: your
3: lang
2: honor,
3: yun.
2: Your honor,
3: your honor.
2: Okay, anyways, mga kabatas, paalala lang po, every Tuesday ng hapon sa social media natin channels, Facebook, YouTube, TikTok, 4 p.m. po yan, kasama natin si Attorney Alex Erese, si Ayn Tolentino, and of course, si Ella Verana.
3: May alright. Ano, may nag-text sa akin ngayon. Sabi niya, Attorney, last week.
2: Hindi ko naman nakitang binasa
3: sabi
2: mo
3: niya,
2: yung
3: binasa ko nila. Attorney, ba't last week parang maikli lang yung buhok mo? Bumaba agad. One week.
1: Depende sa suklay yan. Eh.
2: Sabi ko, Chico,
3: lately nga, bilis, lately kasi nagulat din ako, bilis ang mababa ng buhok mo. Pwede na nga ito tingnan ng mga scientist. Parang, bakit nga parang one week ang bilis umaba ng buhok mo? Anong nangyari dyan? Diba?
2: Ano, isa pa?
3: O sige, go, let's go. Ano, may mga tanong pa ba?
1: O sige.
2: Ayaw ko lang pagupit. Okay.
1: Sabi ni
3: tapos
1: Warren,
3: sabi niya, in fairness, minsan isang buwan hindi umaba buhok mo. Kasi minimaintain ko. Mas madali paliwanag yun eh, kasi biglang umaba. Ang gagawin ko dapat pala, alam ko kung gano'ng haba yung buhok ko nung uling buwan. Para masundan. Mahirap din eh.
2: Dito siya, Rico.
3: Kasi nakita ko yung show natin last week. Ang iklingan ng buhok ko, nagulat ako biglang umaba. Yung huling show natin last week. Last week wala nga akong bigote sa gilid. Tumutubo. Hindi, kinabahan lang ako. First time sa akin nangyari yan, one week in one week time. Humaba yung buhok ko. Hindi ko
2: uy,
3: pa naranasan yun.
2: Ang sakit na ng ganito ko, Attorney. Uy, mga kabatas, pasensya na po kayo.
1: Magkaka-bicep na yung pisngi ko.
3: Pati yung buhok mo, parang yung dati mas mahaba yung kulay blonde niyan eh.
1: Sino?
3: Yung si Ma'am Jen.
1: Si Ma'am Jen.
3: Palatang humaba, bigla yung buhok niya, kumonti na lang yung blonde.
2: Nagpagupit nga ako, ikaw naman.
3: Hindi, yung uy, dito sa root.
2: Ayan na. Galit na si Ma'am.
3: Oh, sige, galit na.
2: Imbitahan natin ulit yan. Uy, before I forget, gusto ko pong batiin yung aking sister and my brother-in-law, my kunyaro, si Grace at saka si Jose Esparza. Sila po ay nagsa-celebrate ng kanilang 5th anniversary.
3: Wow.
2: So, kung felicidades, di ba?
3: Wow,
2: felicidades.
3: Viva Mexico! Felicidades.
2: Finally,
3: ganyan tayo. Yes,
1: sabi dito ni Warren, ayan, wala po kasing titulo or deed of sale nung unang panahon yung may-ari ng lupa. Wala din pong hawak pero sinanla sa amin yung lupa. May kasulatan na pinagpirmahan pero kami na po ang nagbabayad ng annual tax. Kami po ang tenant since 1995 until now. Paano po yun?
3: Ang problema, hindi ko maintindihan kung bakit wala siyang titulo. So most likely, hindi pa siya napapatituluhan talaga. So i-find out mo kung yung lupang binili nyo ay susceptible na to titling. Ibig sabihin, ang classification niyan po ay tinatawag na alienable and disposable. Kasi po, may mga lupa po, dalawa ang klasifikasyon ng lupa, hindi ba? So meron pong tinatawag na public land and private land. Yeah. Yung private land, yun yung pag-aari mo ng privado. Hindi ba? Yan yung privado mong ari-arian.
2: Ayan na naman tayo sa ari-arian.
3: Privadong ari, di ba? So, yun nga yung private property.
1: Okay.
3: yung namang seryosohin natin, wag kayong ano. Yung public property naman.
2: Hello, Miss Cherry Baile. Nga,
3: yung public property, ito yung ari na pampubliko. Ayan, pwede pampublikong ari. Oo. Normally, pag pinabliko mo yan, normally, malaki yan. Kasi proud ka. Public. So anyways, yung public property po, ang may-ari niyang gobyerno pa.
1: Okay, okay.
3: Marami pong classification ng public property, but as a rule po, hindi pa pwedeng mapatituluhan yan kasi ang may-ari ang estado.
1: Estado, yeah.
3: Unless, idedeklara na siya na agricultural land, mm-hmm. which means it is alienable and disposable.
1: Okay.
3: So dahil kayo ang nakaposisyon dyan, kayo ang pwedeng mag-apply para ma-issuean ng unang titulo.
1: Mm-hmm.
3: So yung tinatawag na mother title, kayo ang ma-reflect agad. So ang gawin ninyo, i-follow up nyo na po yan. Punta kayo sa Land Registration Authority para malaman kung ano ba ang klasifikasyon niya. Baka pwede nyo nang patituluhan.
1: Sa Registry of Deeds ba malalaman din yun?
3: Hindi, mabuka kasi hindi ko. Yung mga bagay na yan ang gumagawa na kasi sa opisina niya, yung mga tao namin.
1: Oo.
3: Kasi legwork na yan.
1: Yeah,
3: so, pero ang point ko lang, pwede nyo i-find out.
1: You know?
3: I-find out.

0: mag-message sa amin sa Facebook, sa TikTok,
1: o sa naman,
0: YouTube.
1: Oo, pwede kahit ano dyan.
0: Tapos kung kailangan nyo po ng pang-tuition sa anak nyo, dito kayo lumapit kay Atty. Edward Chico, 0917.
1: Kasi po, ako po ang representative ng may-ari ng kumpanya, si Noel Galvez.
2: Bumalik lang.
0: Aliko San Perel.
2: Alright, eto one naman. More. Hihingi po sana ako ng tulong kung ano po ang dapat kong gawin.
1: Ay, ayaw namin. Ngayon,
2: kasi ang aking mag-ina ay pinauwi ng kanyang pinsan sa Bicol at lagi po niyang ginagawan sa amin ng pinsan ng asawa ko. Nito nakaraang magdadalawang linggo na po pinauwi na naman ang pinsan niya. Pinadahan pamasahe ang mag-ina ko kasi masama po nito, kinuha dalawa kong anak na babae at nasa edad 15 at 13. Kasi po noon sa sundan na kinuha ng
1: babae
2: pinsan
1: ba siya
2: niya.
1: Lalaki?
2: Lalaki yata ito eh. Pinsan niya sila ay pinagamot po ng asawa ko para pahiwalayin sa akin ng pinsan niya. Mismo asawa ko po ang nagsabi sa akin na kinuha ko sila sa Bicol, baka po matulungan niyo po ako.
1: Okay, unang-una sa lahat, kunyari kung ikaw ay lalaki, no? At ang umalis yung babae, so actually ang custody as a rule nasa babae naman, di ba? Pero kung kasal kayo pareho kayong may custody, so pwede ka pumunta sa korte na magfa-file ka ng petition para questionin yan. Ang tawag dyan ay petition for habeas corpus with custody of minor children or of custody of a minor child. Ngayon naman kung sakasakaling ikaw naman ay babae, lalaki ang kumuha at kasal kayo, ganun din naman yung pwede mong isampa dahil both of you should exercise parental authority, dapat may say, di ba? So, gusto mong palitawin yung anak mo, tapos pag-usapan sa korte kung anong arrangement. That can be done, okay? Ngayon, yung pinsan mo na nag-provide ng pera, wala naman pananagutan niya, nag-provide lang naman siya ng pera, no? So, it's not like pinilit niya yung mag-ina mo para umuwi. Hindi ba? Hindi naman niya ginawa yun. So, wala naman siya pananagutan. Sasama nga lang ang loob mo. Pero yung sama ng loob mo, nasa sayo na yun kung gusto mo. Kung ako, wag naman sumama ang loob mo kasi yung mga ganyang bagay na ayos naman.
0: All right, Rico John Ferrer.
2: All right, so itutuloy pa natin ang ating libreng payong legal. Ito na ang ating pamimigay ng libreng load. I-text po sa amin yung pangalan, address, ang cellphone number at ang kasagutan sa ating katanungan at isend nyo po yan sa 0939-431-1244. Once again, 0939-431-1244. Name, address, and yung inyong kasagutan. Ang tanong, kailan hindi valid ang waiver? Kailan hindi valid ang waiver? Letter A, voluntary na pinirmahan.
1: O, voluntaryo nga naman.
2: Letter B, malinaw ang language ng waiver.
1: Siyempre, malinaw nga.
2: Or letter C, minor ang pumirma. Yan. I-text po sa amin ang inyong kasagutan. Kasama po inyong pangalan, address, and your cellphone number sa 0939-431-1244. Isang isang makabuluhang hapon na naman po ang ating natong hayan. Lagi po tatandaan, hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito ilabagin. Alamin ito. Dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
1: Siyempre, wag po natin kalilimutan ang laging sinasabi ni Rico John Ferrer. Di ba? Na mahilig sa pet. Yun na yung unang tinitira niya. Kinakain niya agad, di ba? Sa chicken.
0: Chicken.
1: So, sa mga mahilig din po niya sa puwet. Di ba? So, tandaan po natin, hindi kailangan mahalin nyo. So, ito po mali si Atty. Ed Chico na muling nagpapaalala na nakalimutan ko din. Isayaan niya na. O, Ma'am Jen, ikaw na.
0: Kadiri.
1: Ba't ikaw ba kumakain ka rin ng puwet?
0: Hindi.
1: Sige. Tadong kasi Sir Luke. Kasi chicken yung kinain namin kanina
0: maraming salamat po ulit sa inyong pag-subaybay.
1: Ayun, doon naman salamat din.
0: Siyempre, abangan nyo kami ha, this Tuesday ulit naman, Basta Batas yun tayo. Yun
1: naman talaga na yun. Habit na yan.
0: Si Attorney Alex Erese naman kasama natin.
1: Oo, si Alex Erese.
0: Si Ayn at saka si Ella. Si alright, si mga kabatas.
1: In fairness, maganda ang feedback kay Ayn and Ella.
0: Yes,
1: ng ating mga netizens.
0: Hello, nasa lista yan.
1: Nasa lista.
0: Kung may tama, purihin. Kung may mali.
1: Sela nga, sa sobrang galing ni Ella at saka ni Ayn, na kakakalain mo Ateneo eh. Okay, go.
0: God bless you and God bless the Philippines.
1: Yes!
0: This is your Basta.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Will you marry me?
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan, gusto mo

Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8 9204464 and 8921 3.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako?

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: I'm still stuck on you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!